0: tango susu makasi esesili yebite na sala nini yoka nzambe kobela yo na nzela na ngai ete likia lisusu po ete ye aza na
1: bongo
0: ndima kaka mpe okomonaka
1: yokomona loboko na ye
0: ye abongwani te
1: abongwani te
0: bato oyo asalelaki nde baleka
1: akosaka te yesu
0: kasi ye abongwani te